0: Dios, gracias, Señor. Ay, che, con Kiko, Magigi, papi, con Kiko, Señor, y Italia, y Camarnico. Gracias, Taita, y que un cheita, pues, para carecimos un quiña, papá. Señor, que hijamos, punche, y con apa, Señor. Y ya, papá, cachun, taita, y causa, Nico, pasca. Y anta, papá, y cuaico, Señor. Estita, jano, caico, que sean quitaitai. Caico, tajcan, que papá. Y rico, Nico. Ay, che, cojnico. Buen Dios, taitai. No se hace chacuña con mancha y paz, taita y tajmo caico anca shanki papá. Y que le hay pachapeca, o caigo pasca cuchelian, o caigo contra jatarej pesca chelian con papá Dios, o sanaigo camaca señor y macona pesca chelian cacha, chacía chaico alinta con mi no caico anca anqui taitai. No Dios ni camaca caico señor ya lijo una cona. Nangkeba ko kuna si Papa Dios ni taiko tahno kay ko ang kang check sa ato ko itapas at ilas sa akong Papa Dios gracias taitay yes Señor kalpaya ko te apay ko ay ko ini ko Señor fuerte kalpayo kanay ko pag taitay realmente kam pisuya ko hoy ko na ta Dios ni kanay ko Señor ini ko ang ni Papa kanta ko taitay agraday ko itatiki ko Señor. Na Señor, kampi suya kuili ko kang mancho. Na kampi inini ko kakting kataytay. Imay natatak taytay kang mancho ko iko ma. Itay manang kay ay sinaw iko ang kari ko iko kumancho kanta ka Diyos ni isa ka realmente kang mano kay ko ang kanki Papa Diyos. Gracias taytay. Itay sa papunchay akang ang kausak ko sa kataytay. Yan na pa iko ay ko ay ta. Ipilya kakti ko pa sa nyo. Iman may duwar pinya kakti ko pa sa nyo. Iwang kuskaya papa. Tay, kay ikaw sa inyo ko akna lakat yung taytay. No kay ko ang takang kang kitay taytay. Manang ima manaling kakpas kang kat taytay. Baka mas siguro ulula niya kaw sa inyo ko kampak magikiman chulay ko kuy kuchay lang papa Diyos. Ito Diyos, gracias papa. Sa chain ni manya au wani nya muktim pas dios ni no kai kwang kikipin kau sa ni ko sa ta italia Jesus Dios todo poderoso gracias mi Dios Señor Jesús
1: llena mi Señor
0: spichni ku ta itai na kuchni ku papa Ika makni ko kataytay riksi ko ang kiko papa Dios ni aung manarak kay halpa pa chamang taytay mamay ko kasamb ka sakti ko pas ka ang kariksi ko at ang kiko suhay kiko nata ka papa Dios may nakatun taytay ka pang kiko mga kiniki kataytay ancha papa aknat tanya papa unay siya ko arang kiko kausay niyo isas taytay manarak ipachapas ka sakti mo Itay siguar kang kiko niyan taytay kay hinata mo na kuang kiko Diyos ni imay na nila katong na kuy niyo kati niyo kuy niya ikaw sa Diyos ni ikaw takapang kiko. Gracias papa. Nakikipin kau sa ipas kuy pas Diyos ni gracias taytay ay kamakni napay ko ay ko papa kayo ay kiko nata kaya liko ay ko taytay Señor Diyos ni sa papunche. Kausay niko, Señor Dios. Napakyamang papa, purisah ko. Masay koros, papa. Ikorok ti kupas. Ipay ko na pisirok timpas. Kami kalbatsyak niko kang ki Dios ni. Adre bendito Dios de los cielos. Gracias, papa. Gracias, taitalia y kamakni. Kali ko ko ikairas, taitalia palang kayo ay rawas, erik, o iknata. Kamita karita huchi tatun tapapa sa minchay ko itaytay. Mayang kawai rakyat ko sa astawang pas taytay. Nakay ko po ni sinyo kiki manta kaman chimpay ko kanay ko pa taytay. Señor Dios ni. Nakay ko po di papa kaman tamanya ko itay at siwai ko Señor. Kausay ni ko ta intriga ita kompletamente magikiman papa Dios. Dios ni. Pachay taytay o ikikunata Señor o inatsipas te kurak taytay wakun liapanta o akunata pas Dios ni y ang kainiko Señor liapakamas kay kirunapak taytay awong manakampin ko ikunata pas kanya sungkukulat tupay ko Dios ni kausari chi taytay imaray ko chis palabra ikikamanan taytay tarpus kayang kapak chipapawin yang kapunin taytay kamuduro ching ki Dios ni

kanya at sa inyo yuyayining kuman churay ko'y kang ka Diyos ni kapos kay tikuta. Kang ka Diyos ni, kang may Diyos ni kapanggi ko sirbi na iko. Kang mga mchimpay ko na iko, umuy ko na iko. Aong kampiin niya ka na iko, taytayaw, yuro na ko. Ay, Senyor, balik ko ito ipakarpi. Pachakay, pachakam ako Diyos ni iko para celestial. Nyakuy ko Jesu Cristo ay kustin pa na punikachong para celestial, Diyos Todopoderoso. Magnico, taitaico, Señor Dios ni. Gracias, Dios maravilloso, Padre celestial, Dios de los cielos.